afalafani glotto gubunu metel ocha joglotwa kijiglotto ble gubunu ge krany tulede itumo medunga nyoro kijiglotto bunungi hanypa de gimbu asobere sonsoni mbimbunu mamotofu nsinume de achicha ganglotwa alo akodgo de gamanye anyurwa gowiti blagabunu ge klany ilol maso tabinle ninku igbaleku malayi ndie munu mamatofu nsinume tu busu sangso ma kata jangwa soro esiga balde fa ni malayi ganinga igbala iyerwa malayi ganinga igbala gikpara ginasu ibusu numero ibusu si ibusu sunu budi ibusu nume malayi mbie ganinga igbala gebi gabunu makugi gesiga bali yevo busu nasaga kajangwa soro roa ganinga mbie ni malayi ganinga igbala mesubana gani belgi yero yame jeme fata buno buno fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata gani laegi fakra sangba fete imudaro fe lol fanyin tamaro fanyi bogamal ibardan de itungo mamata do fanyi musubana masana de minyana fanyabunu mbiga bu fanya baro tu yevo busu sangu somaga kajangwa sorwa fakpal mbiye fechuge alobo echetema nunu malakal gani mbiyesu meyi gani igbala yayang mamela mesu atemi de ichicha ochejo alotwa anyiro ichicha gango alotwa li anyiro ajabunu atangfala ali guji blagabunu ngekl anyi ilol maswa gole mwabunu mebali nismo wala ba barwa nguona atangi ajabali na falafanyi

subana a farapani loto gubunu metel ocha jogloto kidiglo toble gubunu ge tran chule de itungo medunga nyoro kidiglo tobunu ge hani pa de gimbo asobere sonsoni mbimbunu mamotofu nsindume de achicha ganuglo to alo akwadugo de gamanye anyuro gowiti blagabunu ge klani ilol maswa tabinle ndinku igbaleku malayi ndiye mbunu mamotofu nsindume chu busu sangso ma katajangwa soro isiga balde bafa ni malayi ganunga igbala iyeroa malayi ganunga igbala gikparagin nasu ibusu inumero ibusu isi ibusu sunu budi ibusu inume malayi mbiye ganunga igbala gibi gabunu makugi gisiga bali yevo busu nasaga katajangwa soro roa ganunga mbiye ni malayi ganunga igbala mesubana ganunga igbala giyeroa yami jime fata gunogunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata ganunga ilayagi fakra sangba fete imudaro fer lol fanyin temaro fanyi bogamal ibardan de itungo mamata do fanyi mesubana mesana de minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yevo busu sangusa maga kajangwa sorwa fakpalim biye fechuge alobo echetema nunu malakal ganunga mbiesu meyi ganunga igbala yayan mamela mesu atemi de ichicha ochejo aloto anyiro ichicha ganunga aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blagabunu ngekl anyi ilol maswa goli mwabunu mebon nsumo wala ba barwa nguona tangi ajaba na farafanyi.

Mesubana, a farafani, Glotto, Gubunu, Metal, Ocha Joglotua, Kitigulotople, Gubunu get crani, Tulidi, Etumo, Medunga Noro, Kitigulotomungi, Hanipa, the Gimbo, Asabere, Sonsoni, Mbimbuno, Mamotofu, Insinume, De Achita, Ganuglotua, Alo Aquadogo, De Gamane, Anuro. Gowiti blagabunu nge klanyi ilol maswa tabanile ndengku igbaleku malayi ndiye mbunu mamatofu nsindume tu busu sangso ma kata jangwa soro kisiga balde bifa ni malayi ganunga igbala iyerwa malayi ganunga igbala gikpara gennasu ibusu inumaro ibusu isi ibusu sunu udi ibusu inume malayi ndiye ganunga igbala gibi gabunu makugi kisiga bali yevo busu na saga kajangwa soa roa ganunga imbie ni malayi ganunga igbala mesubana ganunga igbala giye roa yame jime fata gunogunu fola fe bal di otejo ombo krafa nyo fata ganunga ilayagi fakre sangwa fe di imudaro fe lol fanyin temaro fanyi buogamal ibaradang di itungo mamata dun fanyi mesubana mesana di minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yevo busu sangu soma ga kajangwa soroa fak palimbie fechuge aloboye chatema nunu malakal ganunga imbie su meyi ganunga igbala yayang mamela meswa temi de ichija ochejo alotoa anyiro ichija ganunga aloto li anyiro ajabunu atangfala ali guji blagabunu ngekl anyi ilol maswa gole mwabunu mebalin usumo wala ba baroa ngona tangi ajabali na farafanyi

0: temi aritibwe igba nkilo betin di njoba tugu ya ridi afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune una kunu bo ne irun je irun kan je irun badin si na pa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efune na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu togo en joba togo kesin tare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no mere mode ni ochumeru ni ochumefa ni ochumeje ni ochumedugu oni ni ona kanun bulamba bebefue nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati ti ochu me san odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odunmeru na en tona lamba ibe ko ni iye nle lu tugu njoba tugu ape ipo ni ka loju fosi chika gbon omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike employee ki alapa ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara patayin po na meke cha eti patayin po si ko to ko mo wa ni po to wa ni ke dipo to yen po nko be tin ni joba iye ari di afo arele ohun ba pa onyo ohun egbe ototo le ma o ima ku o mi ro ni ajiwe ma o
1: Yoda siya yoda tun dogadi kapu fan, miyabe wana vivi kimi dan kodo etibe, novi toninyo, kwane mi vavali radio reolbe mwati. Novi toninyo, nyi wana reki kuna mputo, agbe menya onu, vivye tuwa, pomekbe nono niti.
2: Nyawezo madu novi toninyo bi wana, wana kimi sinan ya wala se ya wala le ndogadi kamea. Ibe game ibi wadu, sibili kini nyi wane, mi pwa mposo po mibe nyanti, mi pwa mposo awedu mibe enya ulo niti. Nukewe kama. Me be talk boa and want him upon Pusso, be no viva solely.
1: Father Kivina make my men son. Who do we had all now? La Plomilica Popo de Ca, Beadi Dodo me, Pudo, Dania Vovo, Abbe, a strong de Alo, Cadodo Nui, Lady La Pufidum, a Dobenya, Bapudo, Bubu, eh, Ole Togo Alo Duta, Dodua, Vamia Sro, afforded a new Bapudo, had to make Benono, Namiabe, who called. Ready.

0: subana afarafani loto gubunu metel ocha joglo to kitigulo to ble gubunu ge krani tulede itumo medunga nyoro ejigulo to bunu ge hani pa de gimbo asobere sonsoni mbimbunu mamotofu nsindume de achicha ganugulo to alo akwadugo de gamanye anyuro gowiti blagabunu ge klani ilol maso kabinle nninku igbaleku malayi ndiye mbunu mamotofu nsindume tu busu sangso ma kata jangwa soro isiga balde bifa malayi ganunga igbala iyeroa malayi ganunga igbala gikpara ginnasu ibusu numero ibusi si ibusu sunu budu ibusu nume malayi mbiye ganunga igbala gibi gabunu makugi gisiga bali ivo busu nasaga kata jangwa soro roa ganunga mbiye malayi ganunga igbala mesubana ganunga igbala giyeroa yami jime fata gunogunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata gani laegi fa krasangwa fe di imudaro fe lol fanyin temaro fanyi bogamal ibardan de itungo mamata do fanyi musubana masana de minyana fanyabunu mbiga bu fanya baro tu yovo busu sangu somaga kajangwa sorwa fa kbalimbi fe chube alobo echetema nunu malakal gani mbiesu meyi gani igbala yayang mamela me swatemi de ichija ochojo aloto anyiro ichija gango aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blaga bunu ngekl anyi ilol maso gole mabunu me bal nsimo wala ba baro wona tani ajara na farafa ni
1: Timi aritibwe igba nkilebe tindi njoba tugu ya ridi afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune una kunu bone irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa inata irun efune na pa omo tono kan juguba irun mba nle lutugo njoba tugo kesintare yakobu lamba fu omo chigini en lamba ya bu buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no mere mode ni ochumeru yino chumefa yino chumbeje yino chumedugu oni ni ona kan bulamba bebefue nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka loju fosi loju ati ti ochu mesan odun ibe awala koyi nabi ko bulamba bebe le lutugu epofu omo chigini ibe ko ni odumeru na en tonda lamba ibe ko ni iye le lutugu njoba tugu ape ipo ni ka loju fosi chikagbe omo ran lo nle do to ibe samo ndilamba bubu ka bulamba fo moye ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike empreye ki alapa ko mo ran bo moye mi wa e ke iye ara patan ipo na meke cha eti patan ipo si ko to ko mo wa ni ipo to wa ni ke dipo to ipo nko be tin njoba iye ari di afo ari le won ba pa onyo ohun egbe ototo le ma o ki ma ko
2: mi le si aji we ma Togovinutu, Togovinyonu, atike mundo me mamla de kape kwe na wo wavade atike tipe dwa unti. Yugano pe ike kwa la mese benya klepe kpere nti to wwa. Wola atike mundo magele togwa katan fe make e fata. Ke aje gome, lepe wetri atolia siyafe nkeke. Bla bevo ade, keto yu wetri adelia fe nkeke adelia di. Doyo la wato a fe ome, aya fe ome, wakle mile